0: mag-isa. Hindi ka mag-isa. Buti dumating ka.
1: Habang kumakain ka, we've got the music and the updates ready. Kaibigan Radio with Irene, sakto sa lunch hour.

Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.

0: Lunch now, tawanan later. I'm Irene on Kaibigan Radio. Best hits muna tayo. Tapos mamaya, 4 p.m., more fun with Amada, Dave, and Aaron. Proud listening from Zamboanga at Surigao.
1: Nagtutubod ka pa ya sa mga taong lipon. O kaya sa mga daing nahihirap.

0: Θεσσαλονίκη. It's the Back in the Day replay with Paco Lopez.
1: Ang ihilig sa magagandang lalaki at sa magagandang babae.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon.